kumoko wahoy abilay din kune jamu lang ni charo nito ti charo nakatop mong dal turero buwak ka na erat chubo bukog kun damagay suf lakay na nyan ang chisuf yapotorial kunabay sawa kong kombinat dol naksay